fete. Se jodi a ovej a fete. Men se bon nou foufoun nan bal la. Nou pa wèl men mwen foufoun. Se mwen kwa di nou sa foufoun a bregle nan bal la. Se te kwan koutan. Foufoun a fete. Moun nou pech an woyo. Men se mwen kwa di nou sa foufoun a fè nan bal la. Wè sa? Wè sa? Meni, meni, meni, meni. Wè sa? Meni, meni, meni. Gade, gade, gade, gade, gade.